doña joka no e manisa an kanu go ni wala nya ko moro mo ba yo ho nya do ne o ni wala nya ko mo wi ti beso anu ne o ni wala nya ko mo